0: aming pito tabi malamroy.
1: Daad doon yung maging pito na.
0: Masa doon yung
1: Mangaming pito nila sa tanyo.
0: Hinda. Namorbe ko kapaputa. Jadi, kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Daad doon yung maming pito na. Kulo ka rin doon.

0: pipiyo niya ng marek.
1: Yung anak, Jeter, no?
0: Rasgo naman siya, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura niya lang kipa dyan.
2: Kalau